ngiyamzama nje yena ngithi ngithi ngithi ngithi punch ngivele ngithi ngiyenze kanjani imuti punch imuti punch imuti punch ati face